0: Naenda kumalizia sikia.
1: Kuchesa na mukabane na mabwenye wa keresini.
2: Wewe
3: OB 47 na John Maloba. Maloba.
4: Babanga boy.
0: Echange ni yangu.